0: Samuel chapter 18. David man be yes Saul so
1: che David won in kun.
0: Genio. David in kun die ama David be yes Saul. Betie die. Nani.
1: Na wole na funa.
0: Ya vande sai
2: Goliath.
0: Goliath.
1: So che David won in kun.
0: Genio. David in kun die ama David be yes Saul. Betie die. Nani.
1: Na wole na funa.
0: Ya vande sai
2: Goliath.
0: Goliath. Na Bible sɛ ɔba no na ɛfɛsi sɛ
1: na ɛfiri
0: na ɛmɛsɛ ko nyinaa
1: ɛdɔm ne asa bɛhyia
0: ho ne so ɛdɔm ne deɛ asa hallelujah
1: amen
0: na kyɛ sɛ maa deɛ wɔmo nnum wɔmo asa no
1: ɛfiri
0: ɛfiri ɛpɛ no ma
1: bɛfɔ man
0: ɛna ɔmo ɛhyɛ aseɛ asɔ ɛbɛba ɛfiri ɛdɔm ɛbɛduru wɔn stage si nhu ɔba biara wɔ mu
2: mɛma nko a
0: ɔmo bia no ba no ɔbɛplapla so dɛm mo san go
1: kasa
0: usano se eh unum se ye ba tan ko de na biye no
2: na
0: elit sa ba twa ye na ye ntio mo nuru papa kro kwa ye ku obokọ na what did si be
2: ka
0: wo twa ka ye ba ta ku koko no takba take urade okọ takwa ne ba na ne na wo twa de enim no oye leti asọlu ma o se wo de munum se ye de e ba tan
1: yes
0: e drew places I was at no my yo ti bible say David kuku wa hene no Goliath na o sane abad
1: madi
0: e madi bi
1: ni asabishia
0: ni asabishia no
1: din bi ti
0: no na asabi
1: na ma
0: so e guru no
1: so akuma pem
0: so le kuma pem
1: David dia
0: na boku mu fuka bu fu ke
1: samana nya
0: na nya ne de
1: o aso se o do video ma
0: 10000 what do you video here then
1: ama me
0: aha
1: wodi wodi opidi ama na mede
0: na mede
1: odi opidi
0: de opidu 10000
1: na mede no ma ta ka mi sa hini e no
0: sa hini e no
1: free dano ala
0: free dano no
1: ere kro no
0: e kwa
1: so tuni si david
0: so etu na ne ye den
1: exaggeration
0: eti ha sei david abaye soro
1: ne tamfo
0: kesiye papa papa
1: biko no
0: ame duru ba biko na dol ko topia sa ko de wash david afam ban no
1: wi wi no kra
0: shake
1: amen
0: Bible se fit da no so se fit it ana ana so fit fit mo na obo e bi aye oju so si esi oju mem bi do ye feri e fi o no eni pa gira ni pa ni bi titi fi o wa wo pie kura wo ko no na ye twetwe awu achi

0: ne din sem do
1: di waja ne wo nani
0: ana wo kiro se inside di sa wo she di waja no wo nani no a onyankopon di shemfimfini emra no mfimfini so ya kupatwo agu wo mu a na sha wo si wo ntuma mu che wo pake ntuma no bi agu ahye aba wa uye uya abofra wo na se enadwi apo ayo wado be sha oro tinu agura ti amete na wo de kwanya ti niye e o papa domi wa onyankopon onfa ka e wo me do on wo ti dawo apo ayo wado be sha oro tinu agura ti amete na wo de kwanya ti niye e o papa domi wa onyankopon onfa ka e me do on wo ti dawo wo woni so just after my history na mo twa kuo baako na che my secretary na member baako aye boni na secretary chiro letter odia

0: ana ko lu prison be ngata ne ko ti ma ma ti ni so de ti ni so wi en ana ma ta me ana ko lu ko no mo ka mo jendi ana ngo na o mu man wo ni na ta se a se ne o mu ti wo no ani ti ngo ngo and di ya na o mo mo se ko lu no na mo ja na ni na ma o mo di ba ko lu ni ke ti se wo ni ta di ya ngi di ya za ba no ngo ko lu e de no ta ta ni ngo la ni
1: okay
0: an sana ya na ko kulubu di wona di ambiye mission nda ndi ya bango ya zana ko kulubu ni me ko se hono onu so am di azri kulubu dana er ku ni zun ndre ni zun lo ber ni zun ndi mi doko ko na tiye tiye tiye di so o ni ayana da pa ten na so won di nam di ni ni ni ni ni ni ko when you can be a mayor, some and I'm dying, a man and die. Get that and continue my car.
1: Mummy, show what do you show?
0: I'm not going to be able to do this.

0: topic ni yato ni din sɛ ɛyirenom asedeɛ
1: 5D
0: hallelujah Proverbs chapter 21 verse
1: 1 dan atifi kuku tena yesene sɛ ne oba tɔkɔ apɛfo tɛdi
0: what you say sɛ dru anadwo a wo kɔ tena mu sɛ ma bo sɛ go so no sɛ sɛ ɔno oba a wo pɛn tɔkɔ
1: na
0: bɛtra da ba oba jiji bɛto ne sɛ bo kenkrao ɛne wo sɛ sɛ wo me bishi prison ishin ga urade
1: amen
0: it is an call the tabo ntene a ba boa se obie e ma woni ene ma ti be ma wadwuma fie e ma ye poko jire jina ya ma ye so light no the jama se 25% e fa ye fa asuya enti no yiri no ma wo fie na wo yira ye duane wo fie no wo po wadwuma na wo ko jira da ma se am ya so light ya wo pede ya wo dam na se na esu esan se sum ju enti wura enti ba ma sole ya as ya su ma kran koko a o mo ngwa si won ba ma tumi jira po aduma bi o jira na dem na ma ba mi e fi enye ti ba bo ne se na o ba ti da o fi na won to kwa pen
1: atena dan
0: akwatena dan nu obabi ni ni kru nya akasakasa be ma no to ne sapew onu so fine moku flash tv 50 million ya abren ko fira ontia ni ban ablantie yire wo ban ko ban ni nyina e fita fita eno ma keka wade sem na kete se na sa akotena wade na se ablantie na yi flash tv na si baabi akoto etikompo ni bi flash screen na ablantie na shake that pay maybe ne ne wo free mo sai so say every month bi aye 3 million free na katuem esu tv no yabo no
1: na sen
0: wa ya wo nye screen bi ban human water bond na akibida so eti mo se ono wo abetena da comedy kenke abaye verse 19 21 or 19 tronic
1: can say anwe aprada da asase so sen ayire yifo a nebu enyu nkyen tena
0: hallelujah
1: anwe aprada
0: anwe aprada la te sesere so wi awu 18 is pa trouble tro kron kron se dia wanya yire ne no wanya de pa ne so ne
1: how
0: isha ke urade
1: amen
0: Bible ne se saw no oba bo ne betena de. Ene anke eyese wo kotena sene so.
1: Anyakra.
0: Uni na tie ne yiba. Awna wenya bia uni sa no. Wa dwune yo se bra na jimi. Isaiah chapter 4 verse 1 se Isaiah chapter 4 verse 1. Okay. Si bre bi.
1: Isaiah 4:1.
0: Ɔsɛ sɛ,
1: ɔsɛ. Na emansun bɛ sɛ ɔbɛrima kru mu da ko aka sɛ.
0: Verse 1 sɛ Isaiah chapter 4 verse 1. Ɔsɛ bre bi.
1: Isaiah 4:1.
0: Ɔsɛ sɛ,
1: ɔsɛ. Na emansun bɛ sɛ ɔbɛrima kru mu da ko aka sɛ. Yɛ bɛde yɛn ara yɛ
0: ebiame.
1: Ya je se yen ara yen tade.
0: Ni aye
1: na mfa ntu ye.
0: Na fa ntu ye so.
1: Na yin enuwo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O se sade a e ko se no. Pedro bi e man so be ko ma ko se o ye din tu ye so keke.
1: E bi din
0: ya. Ya be to tade ato ye du ani ase. O se se wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se gu we ni. Obi e suru so be wade. Because o di na ni wo che ne bla panini. Hallelujah.
1: Amen.
0: Abankwan bi a yehwie gu ne ho a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie na tie ne yepa. Ema bi titi mama bi ma my brother, se wa nya abotre obesha kwamfo. Bible ne se, se wo ne wo ba bo ne betena de. Ene anka ye tre se wo tre sene so. Wan ko shia ma pepe bi at Genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan. Wan ko shia ma pepe bi at se sela no ma. Hallelujah.
1: Amen.
0: E ma pepe bi ti se sela no. Tie na tie ne ye pa. Kan wo

0: edi kan ebi ade wa bu alo ebi si wa ba de to mi no sam sabe wo ya ko obi o bo se no a piece
1: yi
0: from 1 to 4 from 8 from 4 from 5 o wa le urade tumi de awo twa hallelujah
1: amen
0: ana lo bi uta tie bibire ya bi ade mo ko chire lo mi da awo twa so right urade de awo twi na so ejanke urade
1: amen
0: ti asem na tie na tie ni e pa ana oba be sia so ajiji nkofu ku no unya wade utumi de so ta ase abra ne no ostu hallelujah babu abudi di wie ye no mutia wo mo nu mu wie hallelujah afida sese
1: na o yire sara enya
0: oba o yire sala no wa ade en Esther chapter 5 verse 1 abofu di di wie no oba papa obuwura ho oh abofu di di wie omo sesela the next year ye beba se wenya oba papa ne nante abrantie won kwadu ba wi no ubenu hu oba wi ase e babo ni eyesa abrantie tra bonje so sesa won oba wo betrade eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emu ye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: Ti fi asem say Esther call ohene enim
0: hallelujah Esther call ohene enim
1: na da to miensa no Esther she ohema atade
0: o she ohema atade
1: na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso ohene da no ententen so na ohene te na hinya so wo
0: isa gawrade
1: efie no pono no
0: ententen
1: so na eba se ohene ni ohene se abanwaso na nanim enyam
0: onyam
1: onyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na oni so na ablagie tia usua no
1: ba se ohene ni ohene se abanwaso na nanim enyam
0: onyam
1: onyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na oni so na ablagie tia usua no
1: amen
0: eti na ohene ni o ti kromo no na wa sisa na e de ama ema o wale wo mu nyina eti sa wo blendery na wo for sona ko hene ne ho na wa hene na ntoma an hwa wo na ye ku sa blend mu no a esa ju
1: ni da fo
0: hallelujah sa blend no na ohema Esther na no obe so Esther de ne kra to ho sesa me na nimu nya adom wo na nim ku mi mpepe sesa me nti Esther kra to e ma bu na bible se ebla wo yene no ehun no no wo tene ne poma Esther so
1: nya ne nimu nya
0: pa no o de ne kra ko e ma bu si obitu me wo wa koto na ba ma so de ne tira bu be di ni kra bu san
1: hey
0: cheri o ne ba me ye fane sey akoko pra ambu koko koko haleluya
1: amen
0: abu akoko sedi osatie enipa utwa bakoko di menti
1: protecti
0: ma ta edu tu bosumi isadi chasem ne dawo fata ne kemo sesu gladu sa kra tu wo ma abusua na na haleluya
1: amen
0: sesu do enti bofo okunu beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu adi awia pepem de asi awia mama de atosuo ne yakopen kra dokro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya gima kwa twitwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew kro koma na de mano awia ne ba dwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister bible ne sey de ya kɔ no ebra bi bi so ba so ma ba ku
1: ka sey ye beto ye duane ya sade
0: ba ku ba ku ba bi ti e ifua e fe e o se fu hu na ba no e fe wo ti bi ya de yi e o ni bu adom e betwa bu ene yi ase ntoma ota no ofa oche ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: etwa
0: eyi ase ntoma keke hallelujah
1: amen

0: sofu nsem ne buwa waka aye te se mwa pa woka kwa ba kose sofu asema woka de se me ho se ba na awurade am no saa na te ani wura wo ho as chapter 4 verse 6 no bible no ka asem bi
1: asem ne tiafo
0: o se asem ne tiafo te papa po asem ne tofo ma tiafo emo no nti yakopo asem no e tofo mo se di e te eno na o yohani bla yet no ma yet se wo hene no ko wale wo be ban se edi boni ni e bi no fas no be shem ba tu ma ko fas on the buy edi no shem fi ase ti yakopo asem ne tofo ma e twi won eno na e ma yesu ene na somafo ne nam no kasa a Matthew 23 no falashi fo ne hila fo no a ana fo yesu nche be ka se yu ni sha wo kasa kasa e twi na chira fo falashi fo na o si mo
1: mu ni adwene
0: na won chira ni fo won nyina atwa eti yakopo asoma etwi eti awurade asem bia fo ma saa die we na ma fo wo bram wo a se yo pro pa e wo sa asem we hu because to fo ma ni wura wo ho ye nipa yakopo bia enti na enye yakopo asem nti se nipa mie nu kura na gina wa na awurade asem a asem a ba se ana se beti wo mie nu nyina no ma so problem du bo bia so se sofo be be tu mie o te o so se tu me e de ni tu e woni se se me sia no te ni pa pa pa nti ma asem fo wa asem kanyo mo e atutu atutu e ho bi e bi na wo ku na ana ba de shiba de gin ya usu ubri sa e ba sa asem no to fo mo ho ni pa e to fo mo ra di fo wa asem kanyo mo e atutu atutu e ho bi ku e bi na wo ku na ana ba de shiba de gin ya usu ubri sa e ba sa asem no to fo mo ho ni pa e to fo mo ra di aye akwa bi na wede aha ti wede as na sofi plichi e ma wa so monto mo bu ase ma mo nkoju obi kunu na monto bu ase na mo so de ya do siesie mo mo kunu dia ma mo na mo ngai nkofo kunu dia no me fa mo wa nkofo ire mo so mu ye na akwa ne ti ho the lord sofu plichi asem de ye sofu kan ye papa akwa na bu ma na sofu nkofo mo ji nkofo ire dia sofu na sofu ni plichi wa wonu mo jot na wa de joti ni wi ni koke e se ni mpere consensus sofo rituals and the sofo akoy ayifo ne de
2: jotofo no
0: jotofo ne wi fo ne ritual na sofo ne se mo amu bu adwaman so mo nsakira na mo sesamage na mo nwale akwane se sofo ritual na sofo ne dane message no se mo so a mo de nsawie e se mo ni pedua wa hwe de wa re nsa amu afra ye troka akwane ti odi se o se wa hese sofo na se preach no
1: wase
0: preach no ah u preach kama kama hebe bia wode nnam hebe bia wode preach no o de nnam
1: awo no
0: esanum sanum na here na heden nti asam no eba ni wura wo because ble bi mi free priest ya mbedru anadwo pa battery enam ye madwen she no said e mabre no me suma me akoto die hu bia blem na me di wiya me nkwa sori Sunday bi na mape ba bi ada ti mi dawa na mkochi mme ma shi tu radio bi na sofu no preachi no preachi ada o kan nyina ne sey enne kwasi ablantie datam na kotokone has e wo match wa ablantie em kro kumpu otere kumase som e twa bo bo no mi champagne no wo twen e bi so te komu no di wi ano ba bi ada Where do we find your madam for no me fear no call ya?
2: Amaka
0: so ba hu she moto.
2: Asofo
0: asempekafo ewo mufie no fi se asem no etofo ma
1: tiafo
0: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
1: emo
0: no
1: ze etu obi
0: eno na yesu kasa na etwitwi filasifo no ne sodikifo no na omukeka wo mutirbom enna ma yesu beye wo mo atamfo because wo kasa na okasa wo won
1: nokura
0: nokura eti asem no go ho ayeka ewo bi ma promises akwo ye ma ye bi sofo

0: bi sɛ yire na papa de a na kyɛ sɛ de bra no wɔnya de bɔne bible sɛ de wɔnya yire no wɔnya papa
1: na wɔnya wade hɔ ani sɔ
0: na wɔnya wade hɔ de a
1: ani sɔ
0: hwɛ kɔ John chapter 2 verse de wɔnya yire no
1: papa bi sɛ
0: yire na papa de a na kyɛ sɛ de bra no wɔnya de bɔne bible sɛ de wɔnya yire no wɔnya papa
1: na wɔnya wade hɔ ani sɔ
0: na wɔnya wade hɔ de a
1: ani sɔ
0: hwɛ kɔ John chapter 2 verse ɛbade ni dia wade ho nti Yesu Kristo kura ba asase we shuno. Oba no akasa kwache.
1: Yes.
0: Wa de ye de wa. Sa ya ba se uje we. Sa uje kunu. Ya ya ya. Wa je we ya. Na sa ti ya na dan. Na sa onye wa. Wo problem papa.
1: Sa sa sa sa.
0: Wo si de wa nya yire no.
1: Wo nya papa.
0: Ena su de obi nya yire a na wo nya gbane.
1: Ko
0: sam wo. Che tried. Ko che cha wa. Che te wa didi. E ma gba bo mba. En so no ma ya boy ya boss wo. Ni ye di ya ma no ma chi ni ye gu awade e. Ani ye dia wade no koyo ye ton ye manu e te ton ni ma o ba be manu a na be manu twen kwa sia ka okobo o mi ka ka ma se da be e twa ma se ka ye bam shaka wade
1: amen
0: ko chia o chen ko kwa no because e ko wale o 26 million 10 million
1: yes
0: ye ko no hello en kwa la go na o ka yi na so ba no na so ko no ka ka e dia na so fie ho
1: to kwa
0: di di ya chata mame
1: 2 kena yifushia
0: kena yifushia
1: na da da to su miensa
0: na miensa
1: gena
0: sa yefa
1: aw galilea
0: ah wa yefa
1: galilea
0: galilea
1: yesu na me ma
0: me yesu na ma me ye di ade
1: oho
0: e ti se awade awurade nti yesu ba no akasa bontem kwa wade ase
1: awade
0: se se awurade na wade ho pa
1: sa sa
0: na ni ji awade ho pa enti mrate na mri na munya ji bakira sa ha ya
1: amen
0: hwe a christianity to for no ati chapter 4 no 9 no the bible
1: chapter 49 demu
0: akonkomi
1: ekomi
0: se sai
1: bena sine baba
0: se baba
1: bi so onpom
0: se komo e de tama anajo wo ho a akia ho
1: sa o se na se ohwiase ya
0: yenu nam ko hwiase
1: ba mane yo
0: hallelujah
1: amen
0: ba ko yale a ba ko de ba ko ba ko spetem na wo so wa ngom wo ya enketenkete ba chewu wu hallelujah
1: amen
0: ti do bible